kata-kata Kurawa. Werkudara ngamuk, Dujasena ngamuk, terus pundi paman? Welas Cilaka Bacutna nyilakani. Wis sesuk gampang negara nges apa Ngendraprasta arep direbut kudu golek Rekadaya. Ayo gaman dibongkok, gendera digulung, bali. Ana ing praja Ngastina, iya suwi kula dherekake.